Ou sa vine bel de jou mou kon di Wasco bonjour, pi mwen te ka kwe ki bagay te ka mache bien. Mais Wasco, Jean Monnier ka di mwen pou de kon sa yo ka soufer. Ine 3 semen nan Monnier pou kon di piyes dlo kwa. Wasco, vwe di met dlo bay Jean Monnier ban mwen, ok? Yo do tank yo ha vide la, epi yo bouzwen ben. Hey!